0: inajivunia Tanzania.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.